0: Gabisa na nandit ka sabang tabi na ikaw pirong ako wag gumaya tika sa limbahan baros dusun ko. Hoy! Aramay mo? Sa limbahan na kaninga WFM kaya sumawalid ka sa limbahan baros malayo di tinum. Yampay ko di DJ Atika. Lalo jaman tadi jam ko no gisam di tino. May nanti gisam da jam ko padum doon tanga daw yampay doon DJ Maida. Kolombo sid ka sa limbahan Boros Dusun. Mikronat ka par do kayud ka swabon bay na ti tapinay ko ka swabon taraw ko duo kaya ko hapodom duo titulan ko limo hapodom duo tadaw to kon hiti tulan ko limo tulan kamatan. Tulan bay na panagiti, kamayan dat, may samak-samak, na pintangan da taon 2002 na padamanam kita binay ato, koy o sikap na kapya timpo dat tumalib. Igalan sana nung usasanong ko, ulidas ngayon kaswabon bay na di. Ngayon tawan do, tabay na nga magalit. Nugyamin sanang-sanang, nakiatapin na ito. Haro na diho, pipiro kayo nandi rumasam. Kinigaw nga, sumunod rumasam, naging panong tatuong. Sagi-sagi tadi tapurimanan. Konsikahan to ko kumahid sa watu, nanuan to ko dot kasiwatan dot masis sa nga daw pa kawa goodbye no. Nanuan to ko kasiwatan ditit, o ko ngayon dit, sanang, labid asanang taraw bay no. Amikalan sa nandad, labi pa na sumunong taraw-taraw tabantalan kyo. Pas ikaw do kayo tumamili magkinangaw tit kaningaw FM pangurhang pangambalot do kayo kayo lalabi po na hit hit hit kayo nan po nang nagyati ang po nang hitiwatas to ko ba kaningaw tambo na antenom tuwi ka mayan dat po yung samok lobby po yung samok kumada kayo kaningaw FM itinak radio po nang hitig kayo nan po nang sakid rolaw to ko magigiyan na hitig kayo nan sakid. Bagal kasasari ka sa limbahan Boros Dusun diti 2 jam na po nga iti magkaringaw kyo. Labi kumada pa malihisan o gumusinding tarongaw haro naging kapailan. Kabar orangaw da jam ko hapada miso. Taraw bayan iti taraw ko 2 jam ko hapada miso talon hapad minit. Igan aswai tarongaw nga iti kasaraw ko panangku. Kapurangaw sinding-sinding dusun dit lalay ikalangadan kyo. Wan pagulod orang awit ti teruputan ko ngayon tawan. Magkinangod sinding manta di Richard Gaisa. Sarahon ako nagkayo. Ang naging sinding manta di Catherine M.E. Odoy Mustahil. Kakaningaw FM. Kuhoy aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawangis sinding dusun.

perjalanan ke Suab kembali kali un. Hai. Suab ni akan ke Suab. Nugiari awal ni kali un dat papatan WhatsApp de bai no. Katimpun no pokasa limbahan no nakater no tidak okey. Kopi serangan dia di Jema Yalan sana teririmut awakas sama berakatan kena peralan karaja hina idkonti kampung si kau na tapi nai. Senang kekitanan di letawan ke suaban bainoh nga amu indo oilan da rumah sam na sedo pun kaham umbiaga letu rumah sam kadi ruputan kau nga letawan tapi nai. Langadon pakagu menundai ti DJ man pekeringau di andong ngomi hari ni kau. Oh iyo lo nagi akio. Abih minggah setemun. Bampeng ka kay Sunday ang aratu nagi atway grasam umming kawas yau ka. Ang aratu nagi atway grasam umming kawas yau. Sa yau di. Omitimput mi agaliti mamasan ako tabi taraw kamatan ton wagu dati tulundusun ia paru merobuat ka. Umadi Simpson, ni David Sandow, ni Jenida, Elin, ni Katie, ton Toburui. Omoy sanan kembalutan isengin lab kasari talinga magkikin ng radio kaning FM kuy aramay bo kadikaliun. Saya do kayo mambal mamarait di la sundait di kaliun. WhatsApp do kaning FM 0158 58 68.

Arono minimbal memerait di Sundai ti kaliun di tenuk ya. DJ Lisun Maturi kadi arini. Omi Joni Alingid Kampung Bakiau ko pisanangan ke Swabon DJ. Ambun tua sisimbar diri DJ ka. Ha? Nugati. Ambun tua. Ibo lo bau ko mayon. Ngayon tangan na pulot, pamarayt it pinathak sa ngano sundayt nga magalot akon po kiyo. Magalison po kago mamusaraw arin eh. Akon kaliso na pamarayt. Ang arato nag-iaway grasam o mingkawas yaw kati. Isa yaw ti. WhatsApp itu konti, 0158586868. Wah, ramai gamu gisundait kia. Kalau lebih pebaik nanti tu tulan kelima, tulan kamatan, itu no tulan kamatan nanti kau basa nanti kau imbulai ngai tit kau basanan magalti magi susundait. Di lain nopo di merbuat aku penom kakak. Tengok koro po boh am dok koro kopi yang adit didiri po mengemat na pang airin na pa pagaling-galing gahuyan kyo magisusundait ano po ko manundait nga magisusui da kamalahingan di tangan-tangan di laid kalalangad nagiya. Aro isa tangan na kumulingan dilay dit aro nuri akan karangaw asaraw ko pag isam dat bay na karay tila buluntong Bamhar ka ko kapailan na tinu timan ko palombo sa kya nung ditenu kamatan dahil itambunan tinu na pati nga papailan ko ka kamatan dahil itiganingaw Pagulod arangaw ang magkinangotok pa sinding. Balintuangan ka di Velvet Lawrence. Ang sota ng sinding di Auntie Maslina. Astaga, nakapiyo ko ni Ngaw FM ko.

take pabayan ba it kapanaw kopihan da titi kamatan dit nakatalib na kya it pialaan da suganday antak dit kawalo po kawalo tulan kelima iti tarikat kapadam lima tulan kelima tadaw kelima ti panang sadapon take panang tangadaw kya jam ko iso tangadaw pialaan randawi tawantang kamatan keningaw nagisuk panang tatuang na pa na jam katurut tatuang asadap unduk nga daw mantak dot kaningaw nuti kaningaw bingkur ka tadaw ko anam kapada manam tulan ke lima kapakitanan dot mangagung mantak dot dusun gana kujau liwan lagi murut nabay ila panang dot kaswabon kya jam kawalut kaswabon tumimpun it panang sadapan na pa na nga itrap tay dot unduk nga daw panang sadapan nila daw kaya jam kedua sadapan panang tatuang na panang jam kedua tatuang nga it pialaan sumayaw ko basanan kontemporary kati untuk nga daw dot kapadam turu tulan kelima jam ko iso tanga daw amit ka pahimaganan ditit kamatan na penting nga untuk dot jam ko hapadot kaswaban dot kapadam turu ditit tulan ngundat bayno. Suai kayo lo, babayan suai dit kapanaw kyo. Poompos ditit kapadam lima, gisam kapadam turu tulan kalima ti spot kawasanan, kamatan keningaw, manta di jam kasiang kaswaban, gisam jam kalima sudapon. Hara nagi kapakitanan, manta dat agency ngayon perintah, nagi it carnival at kapabalian. It asila tinunturu, makan, minum, magu, mupahit, nudih man pabalian. Untok dila kyo, tapi nai. Salinai dat telu tadau ti. Aku padam lima, aku padam enam, aku padam turu. Ketulan dat baina. Apian dat titik amatan dat watas keningau.

Ay, sa panikago, mumbal mamarayt sundayt di kaliyon, kyo. Kamada kayo dito, wago nag-inati magkinangaw. Arati sundayt di kaliyon na kasuaban bay, no? Ang arato nag-iot, wag rasam o mingkawasyaw ka. Number WhatsApp iti kaningaw FM kusung isa siyam, 58 siyam, 68 68. Kumaditarian mamarait sunay teka mamasan pada tiki ya.

Mabisa na nga kumatay sa nan makikinungong. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo. Sumusuy do jambatan. Jamb-

Iya, ako na di sangano no, kasinding di Lydia Kalidin di Tino di. Apagulo di mata di Jimmy Chu, ginawa kumihad. Jam ko apa di sa minute terbaik atau pinay? Iti tako na jam ko 2-3 sa limbahan baros dusun kaya. Jam ko 2 pa nag-iti magkaringaw. Araw asap dito pinay, Julie, mantad lobaw ranaw, mamarait sundait. Payung kanto, pamarait ku DJ, kati, oh, mantad ranaw kaya. Deh, narait na dig ya, payung nagiri tabinay. Ang arato nagiwag rasa, mamingkawasiyaw ka. Payung. Masukahan ko man dito pinay, Julie, mantad ranaw, nakarait kaya. Tina kasenangan mulong piad hi lo dua tas dit asaduse duman tadi tiga ningau au detik rongau di frekuensi siam na pada mat pat titik turunga bila gamak kinongo mai RTM klik tai kamaya di tit portal wagu radio RTM tai pada pada kayu radio RTM radio.rtm.gov nga kau lain nari dik ya semua angkau na di portal ini masanang magkinongo di tit radio ngai RTM. Narait na di sundait nukio kaliun, pwede nga matuhi kaliun iti.

Aro ko pailan diti karait diti ti sa program dat kalidasan. Aman ko pa lang po sa detinok ya. Magkinaw to ko pa sinding. Manta di Ben Simon, darampako.

Tapi senangan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani, kumadi ke. Selesai kagwa teka adori kuretan. Umadika DJ kati DJ Sumandak kopi senangan papano keraja hinagonti ka kasasari maginangaw tit radio toko kaningaw FM posikaw aman kan DJ war kata-kata tadaw bay na kato kay dia kinoho toko nat kata-kata di aman kan tadaw bay na kaya nung asodu kita no poingan dad kasari dia nung rahat pialatan sekinawas dilo na balu kasarahan ku dia atokoy atoro say pinagitudukan ti aman kan ko orang unungay lo oraitan at sinding-sinding kay lo di

Kumana kayo di tirong ang sinding dat lalaid kyo? Dalihway jam ko pada misa talun hapad mini tamarongaw na giti sinding lalaid muntak na tarawag ko duha na pangasam pipian dahid papaunid antak na jam ko pada misa talun hapad mini kya Bambay na makinauta ko sinding di Justin Marajin sinding wago daw tikya Sumandak miwas kiwas ka ato ko ipekuro ko piyati sumandak miwas kiwas tikinang hata ko

0: kaya ka Angela. Tukoy, ano da ko pintang ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba mintong ako ti drama at Korean ko di tin RTM click o ti Lisa.
0: Ay, harap pa madrama hilar RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa magsusuway program. Ako ko TV ang radio no.
0: Oh, harap di bayaran mo magunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

0: sinding-sinding kalangadan, mugawi kasarahan dilait.
1: Ya dalihoy, jam ko pa dami sa 3 minit, tapi na itong rian sinding lalait ko, orang awiti, ito kasaraw ko pa nang ko. Nagala sinding-sinding ngedit, nangarungaw daw kayo dito, no, di tangan iba. Pari katajam ko pa dami sa tino, marungawat kabar kayo. Bam dua sinding perangahan kudo kayo ti pagulod orang awat kabari sa sinding kamatan man tadi Marlene Fain tada udah kamatan o man tadi Gideon Hilarius kakal poing girot kening awe FM kuhoy aramay bo

Hey, mata kapala na ba niti jam ko pwede biso pwede minita dat ka swabon kakalpirong oriti kasalimbahan kaninga OFM kayo kasalimbahan boros dusun na ba niti tito ko na jam ko talo ti kasalimbahan boros dusun mapupusan na jam ko pwede duwan tanga daw amargat po na jam ko pwede duwan tilamusan gawagum yung pwede kasalimbahan boros murut jam ko talo sudapon kasalimbahan boros malayo gumuli kawago kya. Kamu di kawagu demi yang pahit aku yugi sam de jam ke turu data tua.

Parang osin ning lalay, da jam ko pada misa talun hapad minit tatino tabinay. Mada kayo di terhian mungkinong osin ning lalay kyo. Para sinding di Jimmy Gingor, Tarongo Baino. Para sinding di Juan Jerome, Justin Lusa. Sinding kamatan, manta di Datu John Gaisang, haro lagi. Ay, lana sinding ngayon, kalang ada.

Magkinaw ta ka to sinding di Eugenio mo, kapasyan di ti. Pagulul arang awit ti taduad din, okay? Marikata ginatimpo magkinaw kasaro ko pananggo.

Pembesanangan ke Madi Andong. Oh, saya kehilan FB masa lagi hiti WhatsApp. Pembesanangan DJ kati. Ilan ako piyapasan mo Andong. Ako ba masa di hari ni? Pansi ka kumada kayo ito kasasari mo kinungo di kaningaw FM kyo. Kumana kita kayo dit penrongo ti put bay na ti hinong ko kuno pod kanu mo kinungo ti kasalimbahan dat kaningaw FM. Pagkakorong mo maya da radio, maya nagi da RTM click, maya nagi dit portal dot it RTM di kyo. Radio dot RTM dot GOV dot MY. Aminang ako na pod ka nung magkinangaw, tete ka magkinangaw dito o kasalimahan na bay na ti hinadwalay dito kumaradya nagkabun hinagkarita kyo manansaraw tako ganta kandilay miyampayin magkinangaw dito sinding lalay dat bay na ti pabamit ti sinding di Juan Jerome Gambarno.

Amharato nga tolu pa siningiti tapi nahi dorong ho pagulo da pupusan iti kasalimbahan Boros Dusun rat kasuabon bay no. Kita ko segmen sinding lalaid kasaro ko penangko. Iti sinding di mahat say di no mi Rosni Saigi Pison toh o Ginawa. Oh, sinding piampatan kyo. Mara nagi sinding di Datu John Gesa no record bulan 5. Sinding lalay di Idboros Net Karazan on Domozo manta di Moini Simin. Ilan na nga sinding arong odo kayo dati nuti. Masarap kung hiti po di kapikirang hanta ko kaswabon bay no kaya tabinay. Pas ikaw namin na kinang manta dito ano po gisom do to bay no. Tila mo sa na miyampay dahay kiningaw FM kasalimbahan Boros Murut da sumusut iti miyampay ko di Ijal. Nagi sadapan kawago kaya kasalimbahan Boros Malayo. Tamangan at kalidasan kaya tabinay, tamangan at katingaligan, dalabi timpod bayan at ti, kung ngayon tawan nga awatan to, hitihilo nagihat, ikatangkangahan, karamayan nga mi, ka, nga mi,